anai mo lalay kalan puno jinglo madongan di kanoho mang nalay na o mahal ka ba ay buwan mo lalay yan ang luwan ay chika makakay pao ay iho ginawa wala mo ay kong kulay na paano.